0: G46, O61. O67. And 32. Atulang ito. 67 mo hala yuli. 32 no good. Good bingo on thank 67. You. Bye. Bye. Kina mga lune ha yung ita. Ohala rela kenri. Kina mga lune ha yung ina ma ohala rela kenri.
1: Susan Anana, good bingo.

0: 75. Ami supario ha si magata tinagi. Bingo setok. Jennifer at natuk. Good bingo. 3,465. Bingo to see ilunangi at jalawit. Takunga hailagatsi.
1: Tasiyak milo, sugu yulak tu binga langanagak tau miyugok atau ciko han nilak tu hat talo dilugok. Hiti kalau gitu ak palo, nubaya balu silo dik. Anu kan nias dilo atau ak nime pisi mayumik 30 meet 50 mut sugu ni limik. Oko ni hak nias dilo plus one. Kutu milo tamani nubaya langanagak tau miyugok. Sugu yulak tu binga langanagak tau stalo hiti kalau gitu ak bat. Sugu yulak tu binga hat talo dilo. Hanne gala pila gana gakdaw stalo ko unno sa. Ano kun niya stalo adwag ni tumik 20 mit 40 mut sungo ni limbik. O ko ni haklo talo gok plus 2. Kaya ang sual to amin lo sugo yolak to vinga lang nagakdaw mi yogok. Hanne silu dik. Hoak na to nilo mini to nagyeli gok. Ano kun niya stalo adwag ni tumik 20 mit sungo ni limbik. Nila suni haklo tilo 0. Avan lununat siya vumi na inmit, nubuyo lang ang nagaktaw may yagok, suko yung lagtato na kaya hak stilo unu sa. Ano kin niya stilo at wag ni tumik, 20 mit 40 mo tsu nga nilimik, o kone hak niya stilo plus 6. Hope tayo milo, nubuyo lang ang nagaktaw may yagok, suko yung lagtato na kaya hak stilo unu sa. Ano kin niya stilo at wag ni tumik, 20 mit 40 mo tsu nga nilimik, ano kin alo sa kanya nagaktaw sunilo. One nilo at wag nilo ako nga ni tumik. 30 meet 50 mutsu nga nilimik. O kone haklo dilugok. Plus 6. Post veo makubin milo. Nubuyo lang nga nagaktaw may yugok. Suguyo lagtato na kaya hakso dilo unu sa. Ano kong nyo stilo? One nilo at wag nilo ako nga ni tumik. 20 mutsu nga nilimik. Sa akin nga nagaktaw sundo. Ano kong nga at wag ni tumik. 30 meet 50 mutsu nga nilimik. O kone halang nga nagaktak. Plus 5. Tako da kasil niya di ko hawi sa kain tingin nuna vimi. Nuna tsiya vun bilo.
2: Ako may Daniel.
1: Ha? Asu wuk.
2: Una una nilio tiri umatsu wu. Tusa katsani ak tiri hatalo ya vuin na kule vimi o ila angi jok. Inu kun na ito vini utilo hawi ya vallu lau ya vati u pina soa o siu lau yumi. Teko ila ki jangit ikkauma ki javut. Aku ne ona tuossa katsani aktiulauksi mamma akuliimi pisimatsuni iilai. Nako voi vaktua takaluavut ikäjoksi hattalaujummat uvattini. Teikkua ilaapingit isomagi javut lagialla omatuin nakatakua.
1: Hei.
2: Hei. Una tuossa aloktua pikeinna loknea kattikoo.

0: Minor Born, i lagi papa tau vinga ni tuki muatte siye tu sagat sa hammat ne roagat sa leo ne lakto mitsano e maina
1: okku inga minga ta ni roagat sa umari no na ni lagi papa tau vingi taki maringi asi ire handak mi mata ta banyak arumi apau ni mako ni kati mai of talok tui ni roagat sa ngogasor ni okku inga mata kataka June 5 isuli laksumi ni gawat sa umagayto ako vi patak sa katsay katimay ko ni mata ang daming ni ningal niya tumi ang malo harita wakti ko tatak sa yung nasermiso ni dan katimay yung gawato ni abito si mani hakmata mako unga ba mil ni gawato wayang wato mako kasi wakto at sitangani amalo novo mio mako halunano nang nya tawsit amalo atawsit over back to me 1835 mo kilin na makolo ina mari ta ko ni wak taw lang kalo sa titikot ikko at sang roma to roti at termina tumi ibang na ser mi yun harita wakti ko ta ko tatak sarat saya tuin na saya nun na ving mi ilavit.ca Facebook hatu agot si Facebook minta ko gawin ako nui tap siya niyo kagita wakti ko tatak sa katsaw niya tako katimay ng mga suwakti akili ay ako titsa minye tukitak tolong taking ulipami katimati lawin nun na yung milagay papataw nita katimay ni kap ako limamo kto ilo amalok ako numak onot tawag si takatigi talang at ilawin ni gawang ningin ang araw tama ni gawang ni hak talang at ilawo ni gawang taw na pat ak araw na makono lang at ilawin ni gawang taw ni nagsayit ak araw mataw sa mga taraw to tigilawo unga ba niyo makulang mani ni gawang taw nagsak ak araw na makono to kalak to ni gawang taw ni nagsak ak araw limamon ta natay may nilahilaw at tigo karo si kau si Yumi, tawag si takat pa ningin ni Rorat sa unang mo. Kaya may lang ako at tigo, itpigay ako rumam mo. Kau si Tsere, harmingan ni, tat si Manunan, may lagi papatawin tayo, inyataw sangin. Ako makutamat, at ihat na tiluwi, akso kong nalawalangan ni ngani, itpigay ako lang mata, ilangin. Kau si gum nasi aku luwe, tiba liar kat waktu bete, melayang ayam itu kita tahu lah hilok tu. Nuna ni lagi papa tahu dengan pinasuk pinok paliat sini pernah kita angin hati ini tiulu pernah rut om sama kita dikunut nampinya tiul si berliar nak mohito ngata hanu ini saya hamingan nut pihak waktu itu ini letak rosor mata nampinya pihak tisugaliyo lang at ilog kahit ang matahan ni siya kaya kaming ano uwigak to isa pumiikong mintong ito ilong nano aling ayaw limani ikaw yung tawingin ni tigo si gaswak ni mo pag naikata sana ilaw vi gumato ako vi upoy nga kaya hatsiyaman naluto ako vi tatak sa iremin ikaw yung sa hatsiyak ka pinasok itin no puro nito mo siwa ni yung natutit 819-988-0817 Gini mo o harang maluki Gini mo ikaw ito at tanay nung marino upoy nga kuhat siya kaso at tataksay rutit sa mini nalumato yung maluki ilaw ng ito laki huwingin at ikaw ito matuarawit tukis sa matuarawit ikaw ako sa hatsiyak talang alawin nung titoon na tumigyan niya kok at nga pinasok itin ni tapwan si Vani taong na sekto. Ang malo ni Rwag ni Halak to June 25 ang malo 26 okay ay yeah, 29 June 29 ang malo June 30 ni Rwag ni Halak to harita raktigo dan harita waktu itu utuh yang ngaras waktu itu ni waktu ni waktu itu sesiapa ni Nero ke itse si o kutik sa tinnea tui nao te sima anginaka harita o raktigo. Nero ahtalak tui kei mātei na tia. Nero a roman luti na luto a rovit siwa ni o titana 819-988-0817. Atui na se aro lang mi yu ikarok tau na lakto si nero a roma tini atu ina hare hawa yung watsi niko ako matawagotsi. Hawa sa kaya hatakitsi, siwa niko na siya watsi, pinasun na wilo ni Naomi Falmon, ang liyo ito ni Nihit si Tunod, pinasun ito ni Suok, 819-988-0817.
0: May na, unika siya kung naki, teikwa, haritao ya leri lini haritao ya ku nerwa runa laktu ila teko lini ungi tu ika yoksi ya runa laktu walwa unikau si unna te namo tua re hala mangata nerwa runa yu
1: tanna monkey surveiller osu at igala tu inga nga makit bikwati ato suungan nivokti ni halito man nui tau se lang mi hau tau rakti gut atau si ku nui tau untuk tak ina ku ni kau hatsa mengata June 5 isu li lang mi kau hatsa uga so ni pinasoro si ni mak o ni ungu tanu pibe halak tui ni kau hatsa uga mau tu mini atu inyo li kau mdalutik takuna ni pinasoro si ni mak o ni uka hau tu hitsa lang mi yo namu ngalutik ni kau hatsa atu inyo lang mengata siwa niya tikulo kung nahatalang misuti inyong mga harita wakti ko hawa yung mga ito.
0: Hanokli, teko na wakta o tiga sa wakto pito timini ni Tsaro te halak harita wak ko sa ina?
1: Harita wak ko ang maloy mga hilok ito kita ako nalak sa ti tuso tingitigo tuso sa kumatoro ti imini taman na pinasawa halak tanga ni wakto mo tumi na kagito wakti ko atuino lang misuti nuna rin mi ilagi papatawin nga Facebook ko tigo tusagat sa ninyo itingin na kasosu at tatay ko na nito akta lang mi yun
0: takwali uhakaw mi yati mako inong mga tikwata wakto halak tu katinga yin oi la la lo ti makunak ti ge hala ri ba takuna ni pinga suni no na yo ne abitu se ma yo ne un ava mi ta se o yak cho ami no vo milo
1: au ka ina ma ge mako no na vin no na vin ni lo na ni 14 ni no na li ni ki katolo ti
0: ai na li tu inang ni no na li ni pisi malo ti Kinakono litako a tikwata o lakto. Katinga yino.
1: Katinga yung ulang ayon mo tako nung niwakta o yung yunak tilogi inang mari unang misuguti minya hait si my way niwakta o lakto katima yino.
0: Tako a kasa mako uwika kikatok tisang itay matsena.
1: Ateo si Ubika, 18 35 Mokilin, niko wakta waso lang mo yun.
0: Ay, aso. Atako na ni Pingaso ni Avito si Mayo ni Ufalo, ateo si Lagay Uyali.
1: Ateo si Ulakto, nun na vili mami kik atoklo ni Ubisakto.
0: Aso. Dahan na,
1: Tako katimahin, siya ko suho mata, mako ungabamin, tasi wakyo sityanganin, nubumin, halunano nanganin, ubigak tulo, ang malumak o inong mga, taka siya ko tsaho katimahin mo to.
0: So, tayo halunano na nganono si mayo inyumin, ataw si kumik, kikadok kita kaya hamayo.
1: Kaya halak niyo.
0: Aha. Hatsi vitsi tikoa katinga suo akago iluane. Ak takwa papatawiko. Ah, papatawiko katinga yingi.
1: Pinga suwit sutilone, sitama wit sutilone akago iluane. Kiseni katinga renga tuwinyo lakulote ni roa rehalarme mata portuna kusagla. Ulo tamaksi utiligi yulang aronin. President, Vice President, Secretary, and Malo Treasurer, King Arlegin, Alatingin, Angarokatungalingalo, Teko, Katingarusun, Misosu, Portunok Sami, Nigortavini, Katingalto, Tinigo Lakmi, Tina, Takunung, Ilangamangan.
0: Eh, Takunung, Portunok Sangin.
1: Ah.
0: Ah, hey, ah, may na tukisigyala ko mayo levy niyo pat ukhalaw tiko. Hatsiyo ba ukhalaw tisi kisti ko tinga?
1: Po kami itong ni tinga sa ita kisti ko tinga 819-988-0817.
0: Nakok may ukhala kayo na kami may na?
1: Apeksuit sa katuwa pilo ni Harita Wertigod, apeksuun na siyang mata ulutaman hawisan ng nalimaktong pinasuti harita Harita Wertigod at ito hamak at suit sa ito hamangan Facebook akut o palo ni website apeksuit no at ito na wip siya ni mati ko na tigo apeksuun na siyang niyo.
0: Ah, ay nakumik.
1: Nakumik.

0: Dr. Vimmick, tuossa asiakin vuosi. Ullumi Manniliut 3-2026 ngutin luku. Aalivunga saanti lo, saanti tuoma lo. Tuossa saulanga juuk. Ek. Teimali ullumi tanna saali uppik. Anga jo kaaga jau jok nunailtu hait. Ikka jo hati geittu kunnut saanti mut. Kaaga tiutin luku hatu saalanga javut. Katinga nimmaru laktu mitsanut ammalo tanna Charlie Watt Junior tamani kutuami nammini lik avatani kunik temate yo yo company hutigiyanga takko ailnechi nirme aulachi ratosungula mata uyaran nevimme potore yoksanermik tamatsuma mitsanut pigeoksati siniu laktu matu
1: Kuak tamil lo unuk nuwa nang niyak tao mayok hanilak tatun na kaya liu palon ni kuak pali ayaw imin tun na kaya liu nuak ni kiyo lato ang ni ulumit sana nuya kaluti gotwa ni misungo ni limmik fuwati mut kiyo da hatatumik ni lasong ni ngalutumi tilaw. Kaya sok unuk nuwa nang niyak tao mayok hanilak tatun na kaya liu palon ni kuak pali ayaw imin tun na kaya haksulik ano yung kapit lo tigo 15 misong ni limik ni lasun ni ngalo 2 miti loon. Au palok unok nuwa niyang niyak tau mayok. Kanila tatuin na kaya liyo palong ni hok pali ayo minituin na kaya liit. Ano yung kapit lo tigo 15 misong ni limik ni lasun ni ngalo 1 miti loon. Tasiyo yak unok nuwa niyang niyak tau mayok. Ani tu nak hak nak tahu macam tu balon ni hak pelaya yang mimi ni tu nak lihat nak ni langsung ni kalau 1 minute lalu, tama lekut cawam yang nuk nuba nak nak tahu macam tu, ani tu nak hak nak tahu macam tu balon ni hak pelaya yang mimi ni tu nak hak nak tahu macam tu, anu yang kapit lu tahu 50 misong ni limit, ni langsung ni halu tak tu, kansat cawam yang nuk nuba nak tahu macam tu, ani lek tahat lu tilo. Wak pelaya yang milumi ni tu nak hak niak tahu nuk ni kira tong ni milumi cana nu yang halu ni tuan ti misung ni lemik anu yang go kasulang niak tahu nusak ni lasun ni ngalor 3 minute ti logo. Tambahin lula berdua minain hope tell nuk nu yang niak tahu mayu han ni tu nak lihat walau ni minilu ti logo ni unuak ko ni halu di plus one. Pagkakasya amin lumak ko ay milon nuk nubay kapin niya niyak tao mayok nubuti palaya ko din nuk ko ni haluti ko plus one. Regulate unuk nubay kapin niya niyak tao mayok nubuti palaya ko din nuk ni kimik ano ay haluti 20 misongo nilimik ano kaya kasunyak niyak tao yun nusak ko ni haluti plus one. Takwa rekosin niya di ko hawasak tamini tamani nunay mi amalo lapat amin lo aling.

0: Damangat Kruk Chwami, Charlie Watt Jr., Chusagat Chahamat, Pigyok Satichinamo, Ilinga Uni, Ukalimaguti Hatsurungavi, Uyaganea Tulaganamo Ilinga Uni, Damatsimung Ilinga Uni, Chusagat Chahalagavi.
1: Tusagat sa hakong atan na aka utama atu tisungulot tu ilinia di sini uyaran ni me atu inaulo me ma tusakto we hama avatani ilasuna avataru le drilling contract asungo Maraglan mine me puturi utisungulot ta hawi mayo sungulot tu tan na amisuna kauni pinasulot tabut ilinet chine pigela alat mema tan atuin orang alat mema inun ilinia ko magayaktuno puto renek mik ukiyaku fall pigela akto takane ukiyang akto me training atan 2026 2027 mo tikira yakto kay villago se haklon 600 hours Raglan mine me ilinet ito gayaktu 2 weeks on, 2 weeks off. Piyari rusikto gayak sutilo 600 hours ni piyari simale rutik. Kina utasabi guna gayak sutilo ilinet mini tuyo miyo vingilo nihingilo iluna tika magiyo tsiya gayaktu. Temelo sungat tan na kayo sige alalang ama tusakta uwe hamat tusakti siga swakong ali.
0: Tekoa ilago magayak tu kinakuto ina una tu.
1: Kinakuto ina una tu. 18 anap mutsala uti. Ang ito maguti ang ayok kami no. 17 tema una tu sa miyugalo. Piguna uti ina manapata kinato ina limat siya mo. Tana iling ayo.
0: Hatsi uyali sali.
1: Tal lima sahur tipinga suyuk tu sahur tipinga suyuk tu guna tu indahgali. Amisu luak kayang itu. Siaga uga niniu luak guna pak amisu uga guna hunak tu galu pak mana tal lima sahur tipinga suyuk tu sahur iniu jui ali.
0: Taga. Ini itu wajak nak kain nak vicky mak kopi nasuahu sistema natoak pada anak kalau tu kita uhat teluti 600 hours ni anigui ya hagayak tu
1: 600 hours ni anigui ya hagayak tu anigui unatoahu ti pijari ciatoahu ti pijari usat taulah luti upin nasuahu pak 2027 ni.
0: Takwa 600 hours hat sino pinaso ako sino ilingayo
1: tana kiula kayang ita hawi manginako at tigingin na lima kayangim ilangani ako niyo nagsa galare hasu ilangani piyari kapinisaw mapi unagalwa misti
0: ila at Tekane ilniat sinio yumi tekunga 600 lutoano tikiu titsauti gigayang ito eh.
1: Gayang ito. Amisuni takhini tan tikiu titsauga suwa gayang.
0: Atsio. Ohao seri iakein tekayo sigo?
1: Pigiali loksi magata 2021 me 2022 talimani pijari usit iakalo yugu. Pierre Tialo Utali made 2024 2025 Pingasui Pierre Tialilo in Mayu Amalu 2025 2026 Takane Pierre Camillo Sitame. So 9, 10 12 Nipiere, Yaximal Tugu, Takua Pierre Tuarame Pinasuakmo. Kau tiga setilu guna sungguh mata tan pivit sesia palom tu sabtu tiga sabtu kali.
0: Teko ilang ipinas setiul ka tawa ni ojakan ni ani.
1: Ilang ipinas setiul tu pinas uak mu kau tiga sabtu guna lahi sumo matapiya gitu bini utawa kami teme talo yuit ilangan ilo uyar niya ti mo ti uyar tsao ti unna sumo miyo pinarsita ka yaw tsao ti ali
0: ay te kuninga sikot sayak ta so iltak sikot ini piyon naningin no
1: ah Diploma of Vocational Studies, Layos on Koto, Pierreos, those of them.
0: Taga, put to Regito in now, Omanito, Asia, Asing in Nella, Piat San Eulan near Vilo and Pinaswata on Narayakto.
1: Ah, done, put to Rimo Icayoctio, Iliniani, Kisiani, Asiano, Uk Asiano. Asing in opinion so war no kuisigun na ser meyo ta teme ta semalatu eri yevo
0: ah hey sali tutta vikko hatta sima lega vitamat sima mitsano te mangani 2020 li loksi mamma tusak balat tu lahano tekwa tusayu vini nalo tikko how it's a hotelova?
1: Ah, sukai sum to Sakwalato, Nixayu Yasum, Naro Tikutu Venil to Art, Tana Pitu Titsu, Takuna Malahiloku Ali.
0: Ah, Nakotaho, Aikayoxigun Napat, Sali Nakumi to Saktisiga Vitamatsumamitsano.
1: Asu Nakumi Ali, Amalotequa. Pinaso hati gisu Raglan Mine, KRG, katibig ilsar niliriku nakukmemitsugi, tamatsuminga pinaso hati gisu rigati.
0: King uli pa misali, ilaw ko mayuwi, tuwain na lutil no, how you get on natin?
1: Katibig ilsar niliriku no, utipiw nagsawayakto, Adult Education Department, ukalaluti, harikaw yakutikulune, how you saklut.
0: Ah, hey. Nakoming esali.